cara kita disiplin anak kelebih di bunyi kudah disebut nuannya tadi di pelabak aku siti hari cara disiplin ke dikumai kita disiplin fizikal ko kita jadi entik suba utai tok nang suah di pedak kita deh disiplin fizikal tok bakal kita